Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu

0: awon ebon kan ti se me si wa lara to da be ni poku ko de ku a lo mo ni olo a so pe ebon eni kan be laarin wa to ti dogun sugbon o mo du soke a le gbo ni se ju en ka to lo ti poku eyin te ni ebon kan lara tabi ekeji e mura daada ke gba agbara olorun ke le ti tun pada tori be ni kan ba gba agbara kan ta gbara n ba lo mo lowo e je ko ki life we lo lo yin o to le nko n to ba mu ti an ba be bu lorun re loju ala ten ni omo sare lo ni ho nkan ti se lu e ba gbara olorun o ba de lo ko nu aye niyan ala buruku ba oye ko wa si waju e loju orun loju ala o nje jije ntori kin wa ni ba gbara olorun ba wa e to ko nje lowo ato nje mu gina ni ande bi ta ti bi re agbara o fe da wole nkan ri aya re nja agbara lo ni ba gbara ba de ko si to da wole ti o ni te si bo ti o ni te si waju odi di odun merin lori ijo kan soso eyan merin odun merin lori ijo kan eyan merin inu amerin ri ba ba n gbadu enikan sun enikan wo ta enikan lo ri to le mewa enikan joko kale olohun ni pariwo mo je mo pe ba to si kerin won go ba pe yo gbi ba gbi abi to si karun to ba pe to bi yo gbi ba gbi yo ma ba ti e lo ba gbara ba de enikan soso lohun o tule ti o ma ru lo be bi e wa wo okunrin kan e wa wo mami kan ti mo ba gbadi mi o ti ri ru eleri o adura to gba fun mi ogun mi se kini o ogun mi se sugbon ti o sagbara bo pe nkan fun awon geje e lo mu kan ba wa e lo mu kan ba o ti ani a abi o ti e mo pe ogun to ti e le na ni so mo wa mo be ni mo ni ki ani n beere sugbon ta gbara ba de n ta beere won o se kini wo fun wa won ta watch won wa jade won ta lero yo dodo wa.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.

ga mona dada o ibita lo kan ye te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon apori ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo wa create pelu gbogbo awon eyan ye sugbon na be lara e yes ko si nkankan to kan olohun nipa ko to de tabi nkankan in to se pataki fun o ni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe kiki po sweta kulu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi e to wo lana na ri na lowo nje ta na lowo nje ri sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni e ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo mo ri to le meji o ni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo na go kan peto lari jemi o babo ni singlet yo lari jemi o o fe ke e gba bi nte je bi ti mo lo niyan e gba bi nkan te je ba bo ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa gbe laye won biri ke ni bo Jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya jo gbe o le oba de Jesus re ti kuni mo ma bi alere o se pataki je to ko re lekan si.

0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ Jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́ ọ̀rọ̀ rí ńbẹ̀ olúwa kún mi fún agbára kí wọn má bàa béèrè pé mo Jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára lá àdúrà ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọ̀rọ̀ bí yára márùn mi ra santa lọba santa káwọn santa yìí yahudi asakawuli bi da badawuna da buda santani kasata ja yọrù mada biyaka yahana taburi ayana bara wakahudi ta sadai liba wey yahudi saidaka nadanda bida binis kofa jida santalia yes ọlọrun de o ọlọrun de o ọlọrun de o efunlaye efunlaye efunlaye wahina taori sida bida hana makubi diskafa taisi ndaku na mbori yaba
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Iwa mama ye, iwa dadi ye, asi onone tori re. Babara babara babara babara babara. Today is your day. This time is for you. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Yes. Rubi kapi anamarubi. Sakauna matauni miskaida bina zantaria kazanaja. Yes. Abaradeo, a fe fi kun ebun re ye. Olorun fe dana tun ga sinu ebun re. Won ma ma o lo le de Nigeria. A fi ebun re fa o soke. Sugba abara re yo to. O mu yoma. Yes. Aha. Ma barabade alakala oni le se lori e. Alakala oni le se lori omo re. O si yanu. O ku se ju die. And die bon pada. Yes. And die bon pada. Ebu emi olorun. Enenen ata. Didina da buna mata. Waka. Bina ta ruwa sanda. Dihana kaburi sita. Sida kabura sana ja. Yes. Odeo. Olorun ayo aposeli babalala. Odeo. Odi bite yon meji ta meta bawa. Nime lo mwa La re yon wa. Odeo. Yes. Every can alone. Eba. Yes. In the ruba satan body ako. Did you know the ratus kapatina baruba satanica? Daya balakabura satakana bakunis kanaya. Yes, or was okay. Oh, sin war, huh? Oh, yako, badua kaso, real tutu. Nitori nakafe wa bea so, eh? Offense or de lumina. Ofe mu iyonu ati wahala re kuro abara ti o se mu abara ti o se dan abara ti o se pa ati mi ataya atom oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara yeah nara o number 2 this kafa oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara yes aina ta ruba saraka oluwa ro wa lagbara Olúwa ro wa lágbára Olúwa ro wa lágbára Abara de o Iye meji o je ogba Ta ba iku o nbi Ta ye re o yi pada Tori won o bere to mu bo Ni atanda o se nge Won ma bere nkan to mu bo Pe lati je dogun What are you doing Kilo nsi lati je dogun Kilo mu bo Eh Abara de sa Abara desa. Ti oluwa ni agbara. Eyan gbodo de ipade t'Olorun lagbara. Ko mo agbara lo le. Ibi itedu agbara lo wa yi. Ebere agbara, ebere. Ko ku seju die sa. Yes. Aha. Aha. Aha. Lord, what is all about? I'm done. I don't know what you are. I can be out of my attire. Who are Alaba? About you, say, Pasir, say, Jamalo, about you, Pasir, Lika. Yay! Nananda, be at a car, Sindaka. Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yes, Odeo, Odeo, Odeo, Odeo. Yes! Yay! Yay! Inade, Inade, Inade, Inade. Yay! Yay! Yay! Yay! Yes, Inadeo. Inade, Inade. Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Ininda, Abunanda, Yata Sadaka. Odeo, Odeo, Odeo, Odeo. O ku se ju meji pere ini ndara bo ana taraba ina to juna lo ina jo juna lo ina to juna lo lati nu agbara olorun ko wonu ayami o ko wonu ayami o ko wonu ayami o so me de lo mena lati bi lo ati mi ato ma ataya so wa de lo mena so wa de lo mena so wa de lo mena so wa de lo mena so wa de lo mena so wa de lo mena ati mi ato ma ataya oruko jesu aba ati ku ki pa agbata la kala ki se lori e aba ati na kiran ki se lori e aba ati so tele odigo le se lori e oluwa ro mi lagbara ati mi ato ma ataya oluwa ro mi lagbara.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Oluwa ro mi lagbara, oluwa ro mi lagbara, oluwa ro mi lagbara, oluwa ro mi lagbara. Yes, yes. Oluwa ro mi lagbara, oluwa ro mi lagbara, oluwa ro mi lagbara, oluwa ro mi lagbara. Boa tua Lord, what Jesus. Oh, wow.

Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu